valechene mipulu ngintupo masikati ndintupo nebusuku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila

kwaedi mme ene se bino sa ga go le khape ga sa tloilega ga ke tsore nka mmitsa mang o ja monate mang o rata monate mang wa itobetsa mang ee nka mo dira nka mo dira gore Watla ba thulang se ka ditlhogo. Ke tshwere jalo Banyasa. Maiza. Pablo. Ditlhogo tsa bone di a opa. Di bokete. Right. Re ko monateng. Ke nna o ke tsamaya le ene. Re ko monateng. Jaaka go le monate jaana. Ke batla go modira Ke batla go modira gore ere ka moso ga gata di